0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: All right, Igniters. So welcome, Igniters, to our great programming here on Ignite Cebu. And in this moment of time, Igniters, our good friend, Brother Jerry, yes, from Negros Occidental, is ready here. And a big shout out to you, Brother Jerry. Oh, magandang hapon po sa ating mga suking tagapakinig, no? Una po sa ating suking tagapakinig dyan sa Metro Manila, no? From Luzon, Visayas, and Mindanao. So, ikagalak po namin ang iyong patuloy na pagsubaybay o pakikinig sa kanyang salita, no? Hindi aming salita, but this is the words of God, no? So, according to the scriptures, no? So, ang lahat pong ito ay nauukol sa banal na aklat, mga kaibigan, no? Hindi po aming sariling opinion, but ito ay sinulat sa banal na aklat, mga kaibigan. That's why the Bible is perfect, Igniters, no? So the Bible is perfect. You know, 2 Timothy chapter 3 verse 16, no? 2:17, all scripture inspired by God. So that's why, Igniters, this is perfect, so that the man will be thoroughly complete, no? At all times. This is our pattern, Igniters, the Bible, no? And this is the passport for us when we talk about heaven. This is our passport going to the heaven, Igniters. This is why we have, in this time, in this, Igniters, we are inviting you to come listen through the very words of God. So, good afternoon to you, Brother Jerry. It's good to have you in this hour. Brother Jerry, go ahead.
2: Okay, hello everyone. And to all Igniters family na naka-tune in ngayon dito sa Ignite Radio Broadcast, maraming salamat po sa inyong lahat. At welcome naman po kayo sa aking program, The Late Harvest, tuwing Lunes po. This is your Brother Jerry from Kamingawan, Church of Christ, Kabangkalan City, Negros Occidental, Philippines. So, pasalamat po tayo sa ating Panginoon na tayo'y binigyan niya ng karagdagang buhay upang tayo ay makapaghatid sa inyo ng magandang balita mura po kay Kristo. At salamat po sa lahat ng mga kapatid natin dyan na patuloy na sumusubaybay at hindi nagsasawa upang pakinggan ang mga aral ni Kristo. Nang sa ganun ay ito po ay magbibigay sa atin ng lakas ng pananampalataya sa ating butihin ng Diyos. Okay, so bago tayo magpapatuloy sa ating pangangaral sa salita ng ating Panginoong Diyos, ay kailangan po natin magpapasalamat sa mga panauhin na bumubuo po sa ating program, Ignite Radio Broadcast. Salamat po sa kay Brother Kirk Punky from Sorry Church of Christ, at salamat po sa host dito po sa Ignite Radio Broadcast po, walang iba po si Brother Arcelia, Elisar Arcelia. Okay, so salamat po sa inyo, Brother. At ito ay muli naman tayo makapag lingkod sa Panginoon upang ipangaral ang Ebanghelyo ni Kristo. At sa mga kapatid natin dyan, mga kaibigan, at mga sumusubaybay sa aking program The Late Harvest. So nawa po ang Diyos ay magbibigay sa inyo ng lakas at karagdagang buhay. Nang sa ganun ay magawa pa natin yung mga bagay na pwede nating gawin upang tayo po ay siguradong makapasok sa karian ng langit. Okay, at dumako na po tayo ngayon, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, sa ating tatalakayin. At ang teksto po, makikita po natin doon po sa 1 Timothy rather, chapter 1, verse 6. At basahin natin doon po sa 12, ganito po ang nakasulat. Sabi niya, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya, manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. So ito po ay isang sulat ni Apostol Pablo, no? Kung inyong mapag-aralan, tisulat ni Apostol Pablo para po sa isang batang mga ngaral, walang iba po ay si Timoteo, di ba? Na sinabi niya na we need to fight the good fight of faith. So bilang isang Kristiyano, di ba? Bilang buhay na Kristiyano, ito po ay isang tinatawag na spiritual battle. Ang pagiging Kristiyano, mga minamahal kong kapatid, ito po ay pakikibaka mula po sa spiritual na buhay. At tayo po ay pinag-utusan ng Panginoong Diyos sa pamagitan po ni Apostol Pablo na kailangan nating makikibaka sa mabuting pakikibaka. Sabi niya dito, we are commanded not only to fight but to win the fight of faith. So, hindi lang po tayo inutusan ng Panginoon na kailangan nating makikibaka sa ating pananampalataya. Ang kailangan dito ay kailangan nating ipanalo ang ating laban. Di ba? Kailangan nating ipanalo. Lahat po ng mga tao dito po sa mundo, di ba, nakikibaka sila doon po sa kanilang mga laban sa buhay. Ang kanila pong hangarin upang maipanalo. Kahit na po mga atleta kung bakit sila nakikipaglaban. Okay? So, ang kanila pong hangarin na kailangang ipanalo ang laban sa buhay. Ganon din tayo mga Kristiyano, mga minamahal kong kapatid. So, ang sabi, many begin, some struggle in other fall away. So marami po ang nag-uumpisa, no? Na nag-uumpisa at yung iba ay nagkaroon ng struggle sa buhay at ang iba po ay nawala, mahal kong kapatid kay Kristo, di ba? But the Bible teaches that victory is possible for those who follow God's instruction. So mananalo lang tayo sa laban na ito at makakamit natin ang tagumpay sa buhay kung tayo ay susunod, di ba? At ating susundin kung ano po ang instruction na ibinigay ng Diyos. So, ibig sabihin, makakamit natin ang tagumpay sa buhay kung ating susundin at ating gaganapin kung ano ang itinuturo ng Diyos sa atin, mahal kong kapatid kay Kristo. So, winning the fight of faith is not based on human strength. So, anong sabi? Ang kapanalunan sa pagpakibaka sa pananampalataya, hindi ito nakadepende o hindi ito nakabase kung gaano tayo kalakas sa ating pagkatao. Hindi ito human strength, hindi ito lakas na pagkatao. Ito ay tinatawag na spiritual strength. And then, but on faithfulness, obedience, and dependence on God. Diba? So, mananalo tayo, hindi nakadepende kung gaano ka kalakas, gaano kalaki yung katawan mo, diba? Gaano ka kaiksi, o gaano ka kamaliksi, gaano ka kabilis, kumilos. Hindi yun ang batayan upang maipanalo mo ang iyong laban sa buhay. Lalo na sa spiritual na laban. But ang kailangan nito, mahal kong kapatid kay Kristo, yung pagiging tapat hanggang sa huli. Pagiging tapat mo sa Diyos, pagiging tapat sa iglesia, at sa kung gaano mo sinunod, di ba, ang mga utos ng Diyos, at kung paano po kayo, di ba, nananalig sa Diyos. kung naging dependence tayo sa Diyos, mahal kong kapatid kay Kristo. Kasi alam naman po natin na kung wala ang Diyos sa ating buhay, wala tayong magagawa. Diba? Sapagkat bagay ang Diyos ay nasa lahat po sa Kanya yung mga ating kinakailangan upang maipanalo natin, diba, ang laban natin sa buhay, lalo na po ito hindi labang pisikal. Ito po ay labang spiritual. Ibig sabihin, yung labang spiritual, hindi mo makikita ang iyong kalaban. Diba? Ang mahirap lang, nakikita tayo ng ating kalaban, pero ang problema sa atin, hindi natin nakikita ang ating kalaban. But, maipapanalo natin, malabanan natin yung ating kaaway na spiritual sa pamamagitan po ng pananampalataya, diba? Pagiging tapat sa Diyos at pagiging masunurin sa Diyos at pagiging reliable o pagiging pag-asa o umaasa tayo sa Diyos. Nagpapakita na kung tayo ay umaasa sa Diyos, hindi inaangkin natin na hindi natin kaya pag wala ang Diyos. Kasi ang lahat nating pangangailangan upang maipanalo natin ang laban sa buhay, ang kailangan natin ay ang Diyos. This is the victory that faith has overcome the world. So, our faith. How to overcome the world? Paano po natin maipapanalo, di ba, ang sanlibutan sa pamagitan po kung gaano kalakas ang ating pananampalataya sa Diyos? May mga ilang bagay ang ituturo ang banal na kasulatan upang makatulong po sa ating laban espiritual. Kasi ang utos, fight the good fight of faith, lay hold on eternal life. Kailangan nating makikibaka sa mabuting pakikibaka at kailangan nating paghahawakan yung buhay na walang hanggan. Okay? So, unang bagay na itinuturo sa atin ng banal na kasulatan na ito po'y makakatulong sa atin upang manalo. Hindi lamang po na tayo nakikibaka, ang ating hinahangad na mananalo tayo sa laban natin kontra po or laban po sa ating kalaban na Diablo. Kaya kailangan natin, mga kapatid, pag-aralan at pagbutihin, diba? At papakinggan itong ating pag-aaral ngayon. Ang sabi niya dito sa unang punto, para po tayo ay makalaban po sa ating kalaban na Diablo, unang punto na ibinigay ng Diyos, kailangan strengthen your faith. Anong ibig sabihin nito, mahal kong kapatid? Strengthen your faith, ibig sabihin, kailangan mong palakasin ang iyong pananampalataya. Pag hindi malakas ang iyong pananampalataya, wala kang kakayanan upang kalabanin yung ating kalaban na Diablo. Na kung ating titingnan doon po sa teksto na isinulat ni Apostol Peter doon po sa kanyang aklat sa 1 Peter chapter 5 verse 8, doon natin matutunghayan na ang ating kalaban na Diablo ay tulad po ng isang leon. Diba? Na siya po'y umuungal at humahanap ng pwede niyang kakainin. So, alam naman po natin na ang isang leon ay napakalakas. Diba? Napakalakas. Malakas ang kanyang pangil, makalakas ang kanyang kamay at sa kanyang paa. Sobrang tibay, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga, so, hindi natin maipapanalo ang laban po sa ating kalaban na Diablo, kung una, hindi natin papalakasin yung ating pananampalataya. Ang tanong, paano natin palalakasin yung ating pananampalataya? Diba? Through God's Word. Papalakasin natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. In Romans chapter 10 verse 17, sabi doon ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, faith cometh by hearing, hearing by the word of God. Diba? Napakaliwanag na, mahal kong kapatid kay Kristo, na ang pundasyon po ng ating pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig sa salita ng Diyos. Upang palakasin ang iyong pananampalataya, mga kong kapatid kay Kristo, at nang tayo po ay pwede nang makikipaglaban sa ating kalaban na Diablo, kasi po mayroon tayong malalakas na pananampalataya, ang kailangan lang po natin na palakasin sa pamagitan po ng pakikinig sa Ebanghelyo ni Kristo. Ito pong nakasulat doon po sa Romans chapter 10 verse 17. Sinabi niya dito, kaya nga ang paniniwalay nang gagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita. Nagiging malakas at nagiging matibay ang pananampalataya ng tao kung ito po ay nanggagaling sa pakikinig sa salita ng Diyos. Pero ang problema, hindi natin pwedeng labanan ng ating Diablo kasi yung ating pananampalataya hindi naman malakas. Diba? Hindi malalakas, mahal kong kapatid kay Kristo. Kasi po, yung pananampalataya natin hindi po nanggagaling mismo sa salita ng Diyos. Yung ibang pananampalataya nanggagaling sa salita ng tao, sa turo ng tao, nanggagaling ang kanilang lakas sa kanilang feelings, sa kanilang sariling isip, at paminsan-minsan, yung lakas ng tao ay nanggagaling lamang po doon po sa mga tradisyon na kanilang pinananiwalaan. Yun po ang dapat nating maintindihan upang palakasin ang ating pananampalataya, upang mayroon tayong kapangyarihan upang labanan natin ang ating kalaban na Diablo, kailangan nating palakasin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos, kung ating iambing, para siyang charger, mahal kong kapatid kay Kristo. Diba? Kung hihina na iyong baterya ng iyong spiritual, kailangan mong i-charge, diba? Gamit ang salita ng Diyos. Kailangan mong punuin ang iyong puso, punuin ang iyong isip ng salita ng Diyos. Nang sa ganon, ay kaya mong labanan ang ating kalaban na Diablo na parang leon na umuungal. Sabi ni Apostol Pablo doon po sa kanyang aklat, doon po sa Kolosas. Kung ating babasahin, ganito po ang ating matutunan, mga mahal kong kapatid kay Kristo. In Colossians chapter 2 verse 6 to 7, sabi ng aklat ni Apostol Pablo, kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nangauugat at nangatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pananampalataya. Anong ibig sabihin, mahal kong kapatid kay Kristo? Ang mga bagay na itong itinuturo ni Apostol Pablo ang siyang magbibigay lakas sa atin ng ating pananampalataya, na ang sabi, kung tinanggap natin si Kristong Hesus na ating Panginoon, anong sabi niya? Magsilakad tayo ng kaya gayon sa Kanya. Magsilakad tayo katulad ng lakad ni Kristo, na nangauugat at nangatatayo sa Kanya at matitibay sa pananampalataya. Ibig sabihin, lumalakad tayo na nangauugat sa salita ng Diyos at nakatindig at nakatayo tayo na matibay. Kasi po, tinuruan tayo ng lakas upang tayo ay magkaroon ng matibay na pananampalataya. So, gayahin natin si Panginoong Hesukristo. Gayahin natin ng ating Panginoong Isus. Kung gaano katibay kalakas ang kanang pananampalataya doon po sa Ama, na kahit ano pong nangyari sa Kanya dito po sa sanlibutan nung siya'y nabuhay pa, napakaraming mga bagay na kailangan niyang kalabanin, diba? Na kailangan niyang harapin, pero nagiging malakas ang kanyang pananampalataya doon po sa so nagsugo sa Kanya, so ang lahat ng iyon ay nalampasan po ng ating Panginoong Hesukristo. Kailangan nating nakatayo na nangauugat, na matibay ang ating pananampalataya. hindi tayo pwedeng lumaban doon po sa ating kalaban pag mahina ang iyong pananampalataya. Kung nasa mahina ang iyong pananampalataya ngayong hapon, mahal kong kapatid kay Kristo, ay kailangan mong palakasin, diba? Sa pamamagitan po ng pakikinig ng Ebanghelyo ni Kristo. Now, punta tayo sa pangalawa. Pangalawang bagay na itinuro sa atin ng banal na kasulatan upang kalabanin natin ang ating kalaban na diablo, ang kailangan mo ay put on the full armor of God. Kailangan mo yung lahat ng mga kasangkapan, kinakailangan mo yung lahat ng mga kagamitan na ibinigay ng Diyos upang kalabanin natin yung diablo. Kung basahin natin yung aklat doon po sa Ephesians chapter 6 verse 11 to 17, ganito po ang itinuturo sa atin ni Apostol Pablo, no? Upang ipakilala sa atin yung lahat ng mga armas, di ba? Na kakailanganin natin upang makalaban natin o kalabanin natin ang ating kalaban na diablo. In Ephesians chapter 6, magsimula tayo doon sa 11 hanggang 17. O, ganito po ang ating mababasa. Sabi niya dito, magsimula tayo sa 11. Mga bihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos, upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng diablo. Tandaan po ninyo, mahal kong kapatid kay Kristo, magsitibay kayo laban sa mga lalang ng diablo. Punta tayo sa 12. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at sa dugo. Yes naman po, mahal kong kapatid kay Kristo. Ang pakikibaka natin ngayon bilang isang Kristiyano, hindi ito pakikibaka laban sa laman, laban sa dugo. Ano pong ibig sabihin? Hindi mo kalaban ang tao. Hindi mo kalaban ang sinumang tao na napapaligid sa iyo. Diba? So ang kalaban natin, yung diablo na gumagamit sa tao upang kalabanin tayo, mahal kong kapatid kay Kristo. Alam naman po natin na yung diablo hindi natin makikita. Makikita lang din natin yung diablo kasi gagamit siya ng mga bagay, gagamit siya ng mga object upang tayo ay labanan, mahal kong kapatid kay Kristo. Sa pagpatuloy, sabi niya, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Ito yung kalaban natin. Diba? Hindi basta-basta po yung kalaban natin. Huwag nating mamaliitin yung kalaban natin, mahal kong kapatid kay Kristo. Kasi po yung kalaban natin ay isang espiritu ng kasamaan. Sinong tinutukoy dito ni Apostol Pablo? Dibang diablo? Diba? At huwag nating maliitin yung ating kalaban na diablo. Ito po'y makapangyarihan din. Diba? At sa pagpatuloy, sabi niya dito sa 13, dahil dito magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mangangatagal sa araw ng masama. At kung magagawa ang lahat, ay magsitibay. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan. Ito na po yung mga kagayakan. 'Di ba? O buong armas na ibinigay ng Diyos upang gamitin natin na kalabanin po ang ating kalaban na diablo. Na sabi niya, kailangan magsitibay kayo na ang ating mga baywang ay may mga bigkis ng katotohanan. At na may sabat ng baluti na may katwiran. At ang inyong mga paa na may pangyapak na paghahanda ng Ebanghelyo ng kapayapaan, bukod dito ay taglayin. Hindi lang po yon. Bukod dito, so may iba pa, ang sabi ng ating Panginoon, bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagninigas na suligi ng masama. Tingnan po ninyo, mahal kong kapatid kay Kristo. nangagniningas. Ibig sabihin, ang ating kalaban na Diablo ay gutom. Na gusto niyang kakainin ka, na gusto niyang patayin ka. Di ba? So, sabi niya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na suligi ng matamas, ng masama. At magsikuha rin kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Walang pwedeng, walang mga bagay, di ba, nagawa lamang ng tao na pwedeng papatay sa ating Diablo. At kahit na tayo, kahit ang ating kaalaman, di ba, hindi kayang patayin ang kalaban na ating Diablo. So, rason na ibinigay po ng Diyos ang lahat ng mga kagayakan, ang lahat ng mga armas na kakailanganin natin upang labanan natin ang ating kalaban na Diablo. Pangatlo, mahal kong kapatid kay Kristo, resist the devil. Yun po ang mga bagay na itinuturo po sa atin ng banal na kasulatan upang maipapanalo natin ang laban po sa ating kalaban na Diablo. Resist the devil. Ang turo ni Apostol James doon po sa kanyang aklat, doon po sa Santiago, talata 4, at basahin natin doon po sa talata 7. To resist the devil, ito po ang ating dapat gagawin. Baka ang tanong, how to resist the devil? Paminsan-minsan, kung hindi tayo pupunta doon po sa banal na kasulatan, wala tayong magagawa. Wala tayong alam kung paano natin, di ba, sumpuin, di ba, yung kalaban na Diablo. Ang turo ni Apostol Santiago, sabi niya dito sa kanyang aklat, doon sa Santiago, talatang 4, at basahin doon po sa talatang 7. Pasakop nga kayo sa Diyos. Di ba? Una, dapat pasakop tayo sa Diyos. Paano tayo magpapasakop sa Diyos? Kailangan nating sundin kung ano ang mga itinuturo sa atin ng Diyos upang tayo'y mapapasakop sa Diyos. Anong sabi? Papasakop tayo sa Diyos. Datapu at magsisalangsang kayo sa Diablo at tatakas siya sa inyo. Hindi pwedeng i-resist natin yung devil, wala naman tayong tulong galing sa Diyos. Paano mo po mare-resist yung devil na wala kang kapangyarihan upang i-resist yung devil sa buhay mo? Upang paalisin ang Diablo doon sa buhay mo. Ang kailangan mo, papasakop sa Diyos. Ibig sabihin, kailangan mo ang tulong ng Diyos. Makakamit mo ang tulong ng Diyos kung pupunta ka sa kanyang salita. Kasi wala namang pong armas na ibinigay ang Diyos na pwedeng papatay sa ating kalaban na Diablo. Walang iba po ay ang kanyang salita. Diba? So anong sabi doon sa 1 Peter chapter 5 verse 7? Si Apostol Pedro po nagtuturo din kung paano natin lalabanan ang Diablo. Paano natin isa sa isa lang sang yung Diablo. Sabi niya doon sa 1 Peter chapter 5 verse 9, na siya'y labanin ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Dapat kailangan establish muna natin yung ating pananampalataya before natin kalabanin yung Diablo. Kasi hindi basta-basta yung ating kalaban. Hindi natin pwedeng maliitin ang ating kalaban. Kaya din siyang papatay ng tao, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya niya ding patayin yung ating pananampalataya. Kaya niya ding ilayo tayo sa Diyos. Kaya nga bago tayo tumindig at kalabanin, di ba, yung mga devices na ginamit ni Satan against us, kailangan lang po natin na sabi niya, labanan ninyong matatag ang inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay naganap sa inyong mga kapatid na ngasa sa sanlibutan. To resist the devil, di ba, be strong your faith, kailangan mayroong kang matatag na pananampalataya. And then, sa pagiging matatag ng pananampalataya, mangyayari lang yun kung tayo'y nagpapasakop sa Diyos. Ibig sabihin, kung tayo ay sumusunod doon po kay Kristo. Sa pamagitan, di ba, ng pagtitiwala sa kanyang salita, pagbabasa sa kanyang salita, at pananampalataya po sa kanyang salita, yun, pwede na nating labanan yung diablo. Pang-apat na bagay na itinuturo po sa atin ng banal na kasulatan upang maipanalo ang ating laban, laban po sa ating kalaban na diablo, pang-apat ang turo, sabi niya, live a life of obedience. Na kailangan nating mamuhay na sumusunod sa Diyos. Mamuhay na ginagawa natin kung ano ang inuutos ng Diyos. In Hebrews chapter 5 verse 9, ganito po ang nakasulat, mahal kong kapatid kay Kristo. Sinabi niya doon po sa Hebrews talatang 5 at basahin natin doon po sa talatang 9, sabi niya, at nang siya'y mapaging saktal, ay siya ang gumawa ng walang kaligtasan. Sinong tinutukoy nito? Si Hesukristo. Si Hesukristo ang siyang gumawa ng kaligtasan. At ito'y ginawa ni Kristo, sabi niya dito, para sa lahat ng mga nagsisitalima sa kanya. Ipiniprefer ng ating Panginoong Hesus ang kaligtasan. Diba? Ito po'y inihanda ng Diyos ang kaligtasan para po sa mga taong nagsisitalima po sa kanya. Hindi mo makakamit ang kaligtasan. You cannot earn victory. Diba? Pag hindi mo susundin kung ano ang inuutos ng ating Panginoong Diyos. Pag hindi mo gaganapin kung ano ang inuutos ng Diyos. Kaya nga sa iyong pakikibaka, baka kailanganin mo na magsisitalima sa kanyang salita. At dagdag natin dito, sabi po ng John chapter 14 verse 15, ano po sinabi mismo ng ating Panginoong Hesus? Diba? Ito po'y lumabas mismo sa ating sa bibig ng ating Panginoong Hesus doon po sa John chapter 14 verse 15. Anong sabi? Kaya kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang pinakamalagang bagay na nag-uudyok sa atin upang tuparin kung ano ang kalooban ng ating Panginoong Hesus, yung pag-ibig. Kaya nga ang sabi niya, kung iniibig ninyo ako, ay inyong tutuparin ang aking mga utos. So, mauunawaan natin, mahal kong kapatid kay Kristo, may mga panahon na hindi natin susundin, hindi natin magawa yung mga inuutos sa atin ng Diyos kasi wala tayong pag-ibig po sa Kanya. Ang pag-ibig ang siyang nag-uudyok sa atin na kailangan nating sundin anuman ang inuutos ng Diyos. Na kahit anong kabigat ang inuutos ng Diyos ay makakaya natin dahil po sa ating pag-ibig sa Diyos. Another thing na makikita natin dito, mahal kong kapatid kay Kristo, diba? Mga bagay na itinuturo sa atin ng banal na kasulatan upang kalabanin ang ating kalaban na diablo, sabi niya dito, pray continually. Ito po isang utos po sa atin. Utos sa atin na isang Kristiyano. Pag ikaw ay isang Kristiyano, nagiging ugali na po natin, kaugalian na po natin na kailangan tayong mananampalataya sa Diyos. Ang utos, sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. Anong ibig sabihin? Na huwag tayong tumigil sa pananampalataya. Sa anumang sitwasyon, sa anumang bagay, sa anumang buhay natin, kailangan natin manalangin sa Diyos. Kasi ito po ang itinuturo sa atin ng ating Panginoong Hesus. Nandun man tayo sa tagumpay, nandun man tayo na tayo ay nagiging lugmok sa buhay, nagiging mahirap, nandun man tayo sa problema, so huwag tayong bibitiw sa pananampalataya. Huwag tayo lalayo sa pananampalataya. Kasi ito lang po ang isang bagay, diba, na makakausap natin ang Diyos, diba, maisusumbong natin sa Diyos kung ano po yung ating mga dinadaing. Kaya nga, sinabi ni Apostol Pablo doon po sa kanyang aklat, basahin po natin doon po sa Episo chapter 6 verse 18, ganito po ang ating mababasa, mahal kong kapatid kay Kristo. Sinabi niya dito na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mga puyat sa buong katyagaan at daing na patungkol sa lahat ng magabanal. So sinabi ni Apostol Pablo at tayo po ay pinagtibay ni Apostol Pablo sa salitang ito na kailangan magsipanalangin tayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin sa daing sa buong panahon. Ano po yung mga dinadaing natin, mahal kong kapatid kay Kristo? Ipanalangin natin sa Diyos. Diba? Kailangan hindi tayo mawawala sa panalangin. Ano man klaseng buhay meron ka, diba? Maginhawang buhay, mahirap na buhay, problemadong buhay, kailangan hindi tayo lalayo sa pananampalataya. Ito lang ang isang kaparaanan upang makausap natin ang Diyos. Paano tayo tutulungan ng Diyos? Paano bigyang solusyon ng Diyos ang ating mga suliranin, ang ating mga dinadaing mahal kong kapatid kay Kristo kung hindi man lang tayo, 'di ba? Magko-communicate sa ating Panginoon. Kung wala tayong komunikasyon sa ating Panginoon. Tingnan natin kung babalikan natin yung history mula po sa mga unang Kristiyano. Kung ano po ang kanilang hinihingi, kung ano po ang kanilang gusto, kung ano ang gusto nilang mangyari, ipinapanalangin nila sa Diyos at pinapakinggan sila ng Diyos. Diba? Nung mga unang mga taga-Israel, makikita natin si Moses, kapag may hinihiling yung mga tao sa kanya, ipinapanalangin ni Moses doon po sa Diyos. At ang Diyos nakikipag-usap doon po kay Moses sa pamagitan po ng panalangin. Ganon din tayo, mahal kong kapatid kay Kristo. Kung mayroon kang problema na gustong hingian ng tulong sa Diyos, at mayroon kang problema ang kailangan ng solusyon, so kailangan mong kausapin ang Diyos sa pamagitan po ng pananampalataya. Kasi po, pag yun ang ating ginagawa, ang turo po doon po sa aklat ni Apostol Pablo doon po sa kanyang aklat sa Pilipos, talatang 4, talatang 4, at basahin natin doon po sa talatang 6 to 7. Ganito po ang sinabi, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Diba? Paminsan-minsan, worried na worried tayo sa ating buhay. Kasi punong-puno tayo ng kapighatian, puno-puno tayo ng sakit, puno-puno tayo ng mga problema. Akala natin daw nabalutan tayo ng lahat ng mga kapighatian sa buhay. Diba? Na nahihirapan tayo upang umahon dun po sa maladagat, diba? Na problema sa buhay. Anong sabi dito ni Apostol Pablo, siya, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Instead na tayo yung mga balisa, ang turo ni Apostol Pablo, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang iyong mga kahilingan sa Diyos. Paano tayo tutulungan ng Diyos? Paano ipapadala ng Diyos ang kapangyarihan na ibigay niya sa atin upang lahat ng mga bagay ay ating mapaglampasan? Upang malabanan natin ang diablo na siyang nagpapahirap po sa atin, ang siyang pong nagbibigay sa atin ng kahirapan, 'di ba? Nagbibigay sa atin ng sakit, mga bagay na hindi natin maintindihan kasi sa pamagitan po ng ginawa sa atin ng diablo. Kailangan nating manalangin sa pamagitan ng panalangin na may daing na may pagpasalamat

Diyos na ang kanyang tulong, ang kanyang pangyarihan, ipadala niya, ikaw ang kanyang hinihintay kung hinihiling mo ba? Hinihingi mo ba? Diba? Hinihingi mo ba, hinihiling mo ba sa Diyos sa saktong paraan, sa tamang paraan na ibinigay niya ng Diyos? Ano po ang tamang paraan? Kailangan mong manalangin sa Diyos, magpasalamat at ipakilala sa Kanya ang iyong mga kahilingan. Pag yun ang iyong ginagawa, ano po ang mangyayari? Sabi po doon sa 7, doon sa talatang 7, ang sabi niya, ito po ang resulta kung ito po ang ating gagawin. Sabi niya, at ang kapayapaan ng Diyos na di masasayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng iyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Diba? Makakamit natin ang kapayapaan sa ating pag-iisip, sa ating puso, at sa ating buhay, kailangan lamang natin manalangin sa Diyos. At ang daing na may pagpapasalamat. Huwag natin kalimutan na kung tayo ay nananalangin, kahit na nandun tayo sa kahirapan, doon tayo sa problema, huwag niyong kakalimutan na sa pagpapanalangin na kailangan din nating magpapasalamat sa Diyos. Baka sabihin ng iba, naghihirap ka na, kailangan mo pang magpapasalamat. Hindi ganun ang turo ng Diyos. Wala tayong magagawa. Ang atin lang po dito, sumunod kung ano ang itinuturo ng Diyos. Na kahit nasa kahirapan ka, hindi naman yun nawawala ang blessing ng God. Diba? Sabihin mo, pag nasa kahirapan ka, pag nasa problema ka, walang blessing si God sa'yo. Diba? Hindi mo man lang naisip yung buhay na ibinigay niya sa'yo. Yung opportunity araw-araw na ibinigay ng Diyos sa'yo, nabubuhay ka sa mundong ito. That is blessing, that is greatest blessing, mas malaki yan na blessing kaysa mga problema, kaysa kalaban mo na diablo. Kasi binigyan tayo ng Diyos, di ba, ng panahon o oportunidad upang labanan ang lahat ng problema sa buhay. Kaya nga, sabi ng Panginoon, manalangin tayo, magpapasalamat, ipakilala natin ang ating mga kahilingan natin sa Diyos. At anong sabi, ano po ang response ng Diyos? Bibigyan niya tayo ng kapayapaan na di masasayod ng pag-iisip. At iingatan niya ang ating mga isip at puso. Kita nyo? Ibig sabihin, pag-iingatan niya ang ating isip at puso, bigyan niya na tayo ng linaw. Diba? Bigyan niya tayo ng mabuting pag-iisip at mabuting puso. Yun ang ituturo po sa atin. Okay? Yun ang mga bagay na dapat nating gawin upang malabanan natin ang diablo. At sa pang-anim, sabi niya dito, endure until the end. Kailangan natin tumal kung kapatid kay Kristo. Sa buhay, bilang isang Kristiyano, alam naman po natin na maghihirap tayo. Diba? So ang pinakakailangan natin, diba, upang manalo sa buhay, upang maipanalo ang ating pakikibakalaban sa ating kalaban na diablo, kailangan natin yung pagtitiis. Endurance. Ang isang bagay, pag walang endurance, hindi yan magtatagal. Ganon din ang buhay natin bilang isang Kristiyano. Dapat nating mauunawaan. Bago ka sasabak o bago ka papasok sa buhay Kristiyano, bago ka sasabak sa pakikibaka laban sa ating kalaban na diablo, ang kailangan mo ay endurance, pagtitiis. Lahat ng mga gamit na nandito po sa atin, bago natin bilhin yung ating hinihiling, sana matibay, sana mayroong endurance, di ba? Sana tatagal. Ganon din sa atin, mahal kong kapatid kay Kristo. Bago tayo ibinigay ng Diyos dito po sa iglesia, ang kahilingan ng Diyos, ang ipinapanalangin ng Diyos, sana tatagal tayo hanggang sa huli. Diba? Kaya nga, kailangan natin ang endurance. Mararanasan natin ang sobrang sakit, sobrang kahirapan, sobrang hirap sa buhay. Kasi po, hindi natutulog ang diablo. Gusto po ng diablo na tayo ilayo sa Diyos. Gusto po ng diablo na wasakin ang ating buhay. Gusto po ng diablo na hindi natin maranasan ang sarap ng buhay. Kaya nga, gusto niyang wasakin ang ating pamilya, wasakin ang ating buhay. Diba? Pero,
sa atin na bilang isang Kristiyano, ang kailangan lang po natin endurance, mapagtitiis. Anong sabi doon po ni Panginoong Hesukristo doon po sa Matthew chapter 24 verse 13? Ano bang sabi ng ating Panginoong Hesus? Dapat nating maintindihan at manuhaan ito. Okay? Sabi po ng Panginoong Hesus doon po sa 13, sabi niya, datapuat ang magtitiis. Take note, mahal kong kapatid kay Kristo. Datapuat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. So, hindi pa ito ang wakas ng ating buhay. Kaya, huwag mong isipin na susuko ka sa laban na ito, mahal kong kapatid kay Kristo. Habang may buhay, mayroon tayong pagkakataon na maipapanalo natin ang ating laban. Kaya nga ang kailangan nating magsipagtitiis. Kasi sabi ng ating Panginoon, ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Kung hindi ka magtitiis, walang tagumpay na makakamit, mahal kong kapatid kay Kristo. Di ba? Kaya nga, sinabi din doon po sa Hebrews, oh, tingnan po natin doon po sa Hebrews chapter 12, verse 1 to 2, ganito po ang ating mababasa, mahal kong kapatid kay Kristo. Sabi niya dito, kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Itabi namang walang liwanag ang bawat pasan. At ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ating takbuhin, may pagtitiis ang takbuhin na inilagay sa harapan natin. Diba? Anong sabi dito, mahal kong kapatid kay Kristo? Ang sabi ni Kristo, sa ating pakikibaka doon po sa ating kalaban na Diablo, kailangan natin ang pagtitiis. Ang sinong mang magtitiis hanggang sa huli, ang siyang maliligtas. At dagdag natin sa Hebrews chapter 12 verse 1. Sabi niya nito, takbuhin nating may pagtitiis ang takbuhin na inilagay sa atin ng harapan ng Diyos. Ang katanungan, paano natin, saan tayo kukuha ng pagtitiis? Diba? Saan tayo huhugot ng lakas upang tayo ay makapagtitiis? Diba? Sa kalaban nating Diablo na parang gutom na pahihirapan tayo na pahihirapan upang mawala tayo sa iglesia. Mawala tayo sa buhay na walang hanggan. Ganito ang turo sa atin, mahal kong kapatid kay Kristo, pagmasdan po ninyo. Ang pagtitiis manggagaling, sabi niya dito sa Hebrews chapter 12 verse 2, sabi niya dito, namasdan natin si Jesus na gumagawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, ay nagtitiis ng krus na naniniwalang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Saan tayo kukuha ng lakas upang tayo ay makapagtitiis? Diba? Sa dagok ng buhay, dulot po ng ating kalaban na Diablo, ang sabi dito ay pagmasdan lang natin si Jesus. Ibig sabihin, tingnan natin yung nangyayari kay Jesus. Paano si Jesus naging sakdal ang kanyang buhay? Diba? Sa kanyang pagtitiis na siya ay sa kagalakang inilagay sa sarapan niya ay nagtitiis ng cross. Tingnan natin yung hirap ng ating Panginoong Hesukristo. Diba? So yung paghihirap natin dito sa mundo, maliit na bagay lang yon. Maliit na bagay kaysa nararanasan po ng ating Panginoong Hesukristo. Na ang ating Panginoon ang siyang nagiging halimbawa po sa atin na sa kahit anong hirap, diba, na iparanas po sa kanya, nagtitiis at hindi sumusuko hanggang sa kamatayan sa cross. Kaya nga pagmasdan natin si Jesus sa ating buhay, makaranas tayo paminsan-minsan ng sakit, paminsan-minsan makaranas tayo ng sobrang hirap sa buhay upang tayo ay magiging matiisin, upang makamit natin yung endurance sa ating buhay na siyang makapagliligtas sa atin. Ang sabi dito,
pagmasdan natin yung nangyayari kay Jesus. Pagmasdan natin si Jesus ang siyang halimbawa ng isang pagtitiis na ang pagtitiis ay nagdudulot ng pagiging sakdal ng ating Panginoong Hesukristo na siya'y umupo dun po sa kanan ng luklukan ng Diyos. Na siya ding mangyayari po sa atin na tayo po ay magtitiis at tayo po ay aharapin natin ang lahat ng mga paghihirap sa magitan po ng pagtitiis ay magiging sakdalin tayo sa huli at tayo din ay ilalagay ng Diyos doon po sa lugar na tayo ay magiging magagalak sa lahat ng mga bagay. Dito tayo, mahal kong kapatid kay Kristo, sa pang last. Diba? Sabi niya dito, mga bagay na itinuturo sa atin ng banal na kasulatan upang malabanan natin ang ating kalaban na Diablo, keep your focus on Christ. Diba? So, yun na. Connection din ito, no? Doon po sa isang point kanina na ating tinatalakay na enduring until the end. And then, keep your focus on Christ. So, tinatalakay na natin yung Hebrews chapter 12 verse 2. No, to focus on Christ, keep your focus on Christ, so that is enduring until the end, mahal kong kapatid kay Kristo. So, tulad lang po ng itong itinuturo sa atin Apostol Pablo, kung gaano ni Pablo ginaya si Kristo na sa ganong paraan nakakamit ni Apostol Pablo ang tagumpay sa kanyang buhay, ginaya niya kung ano po ang ginawa ni Kristo. Kaya nga sabi niya sa Philippians chapter 4 verse 13 na ito po ay magbibigay lakas sa atin paminsan-minsan tayo'y nanghihina dahil sa kahirapan na ibinigay sa atin ng Diablo, ba? Paminsan-minsan naging weak yung ating pananampalataya. Ito ang sabi ni Apostol Pablo doon po sa Philippians chapter 4 verse 13. Sabi niya, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Sinabi ito ni Apostol Pablo na full of confidence na kaya niyang lahat. Kaya ko to, kaya nyo, kaya ko rin. Diba? Kung kaya ni Apostol Pablo, na si Apostol Pablo ay tao na katulad din natin, diba? Pero si Apostol Pablo mayroong malakas na pananampalataya sa Diyos, mayroong pagtitiis, kaya nga inilagak niya o pinagmasdan niya si Kristo, hindi niya tinitingnan yung mga problema, hindi niya tinitingnan yung mga kahirapan, hindi niya titingnan yung mga disappointment sa buhay na nakapaligid po sa kanya, mas minasdan niya si Kristo ang siyang nagbibigay lakas sa kanyang pananampalataya at nalabanan niya lahat ng mga dagok sa buhay. Kaya nga, he is confident to say na sinabi niya, I can do all things through Christ which strengthened me. Lahat ng bagay, makakaya ko. Lahat ng mga problema, malalampasan ko. Lahat ng mga kahirapan, ay mapagtitiisan ko. Kasi nandun si Kristo na nagpapalakas po sa atin, mahal kong kapatid kay Kristo. So, ang sabi niya dito, sa ating conclusion, faith must be strengthened through God's Word. Ang ating pananampalataya magiging malakas, makapangyarihan sa pamamagitan po ng pakikinig sa salita ng Diyos. The armor of God must be fully used at kailangan lang din natin gamitin ang lahat ng mga armas na ibinigay po sa atin ng Diyos upang tayo'y makatindig ng matibay laban po sa ating kalaban na Diablo. And then the devil must be resisted. Anong ibig sabihin? Pwede nating ma-resist yung Diablo. Diba? Pwede nating mapatay ang Diablo, mapalayas ang Diablo sa ating buhay. Mayroon tayong kapangyarihan, mga mahal kong kapatid kay Kristo. Obedience is essential for victory. Pa tayong magiging tagumpay sa buhay, sundin, ganapin kung anong kalooban ng Diyos. Prayer is necessary for strength. Yung panalangin, isa po itong kinakailangan natin upang palakasin ang ating